0: Bisosa wa atene anasara wonora yiruka nyinda nobukatia sensuru noba ne senson okra ne mero bisibu pasibu kina sibu boroba bebe do siwa maino sina iswa daki sabe kulu bosia behaga siu tu egami nyamenye mia ta ma andagan yatura ma dagan yatura no
1: me
0: ya gura pi ya matura na kulu me haki
2: dama
0: to laubia behaga siu
2: au sigo so
0: au
2: Behega.
0: Oh.
2: Behema ganyanyi.
0: Behega gura. Shogodeshu, hoko ngalete mbira mwami.
2: Hama mbira mwami.
0: Ma gura mwuru, nemene moshuka hutulo.
2: Yenkoba ho.
0: Yenkoba hutulo. Baha gungba, shogo ngilinka hirimo hanga gbe umara.
2: Hama ndek gbe umami ma. Yehe gowa ba hiya.
0: Ito.
2: Gbe umami.
0: Shana mpulo ngura ngara shumani.
2: Mena.
0: Lawe kurando.
1: Lafia.
0: Behega siyo.
1: Oh, son. Behega tuyo.
0: Oh.
1: Natama shweni hade debelewe.
0: Mama. Hade suha ha kangi mom.
1: Yawa.
0: Shuru inti wa manga de shigo. Shuru go ga de pe ganyo.
1: Ganyo shwenira.
0: Go shwenira.
1: Guson ba hun gaho guson.
0: Ami ami ami.
1: Yanga nya po me husun hu saraba.
0: Ami ami ami ami. Ne mboro be ni.
1: Babo aro po.
0: Ta. Ya ba ya no na ga shuge ngai mo ni ndugi be na ga ga.
2: Eh mi ama.
0: Ya tini ba ga gbo ba ni ga ngira
2: e ba. Eh ba gbo ma gbo mo ami.
0: Ta.
2: Ba ga wi ami.
0: Ta. Ye ga ndi na o tu ro e go ntu me ba gba.
2: Ba ba nda ba ngba ba ne to. Ye ko ngine yi ya pa.
0: Eh ba dugi ngi hu gwa he.
2: Ba ngwa he mo. Ba ngwa he mo. Da mo ga ya hi no.
0: Ba ma ro.
2: Ba ba he ko ki.
1: Mi dugi go se ami.
2: Mi dugi go se ya. Bu ngine gwa he mo.
0: Da ko ga gi hi.
2: Ko ga. Kangare dao tu ani kadima
0: baswa ma
2: baswa ma kana ya no e nen dogi ta ho unde ma uku ya gatte
0: uku ya gatte
2: ugi na wi mo
0: gira wi
1: mo we we mo ye me anwe ne
0: ya wa ya ru sa boss ya migia brute be san kuna de me be san done ko ban ba tia ga no e kamno okru bulum fa ya su gotem pusi ko ban ba tia ga no e kamno okru no bu da bar ga

0: mobu ngiami gum biben titi ma bewa ma galmu ibogo mo be mobu tusi o mi gum
1: biben ti oh ba ba son mo bogo kome mi mo mo we ko bae ho ba ga ten anda mobu ga dami ba ma ban do mo so ba so gbi gai ban pe ba ku
0: ban pe ba ku
1: po ba yin ni ro go woni woni openi odo nyora nyora o geba sai pa o wanu so ro o wanu ikwa ha awon mo so ikwa apa taho ama ma kidire ama ngemo bonu yego nu tare amo bihi ba ga ambira mo biba ma kankan tura ane awa he boba mo me fondia banga ya bogo mo babo mo bu ngwa ha ba ku ami bu bu ngedwa ah ka wahala mo ka wahala mo ka nugo sanguru mo sia dumi ben sia nsoro ba be ku ami mi
0: mama
1: ben tubia ba be mo mi gum ba ngu na nyoma mo ma tubiga mo ame mbiru ko be nwe ye dun to mo hiba ba ntubi mo be ba si oba dema ha gi ho ki o ga wa
0: go
1: na si ga yi mo
0: se de ma mi
1: se de ma
0: ye o be nwe ye o no ti ga to ye da ngun
1: ti ga ke di da mo yo be agun ye wu ha nwe no si a an ga na kia asina aga wan be hi bo mo no
0: ko pa mo be hen ba gun hun ga ndi
1: ba gun ga ke di ha ma nye wi nwa ho bo ko
0: wa ko
1: ndi ma onu ku a nwe an ne no tu ba bimo bibu wo be kana sai ba wa bimambo ba ga be kedi nwe bo ma de bu sai we loko ku mwena
0: mena kebi nu ha tiresi sa wi mo ga nu ke nwe obisigo me wi si a nwa ro wi no ma wi ya mi kun
1: wi nwa
0: ka nwe de wi no ndi gu ya gu ne na ma nye ba ne ba ma nkwa le be nwa ro
1: nwa wi asa ko ma wa mo nu ke odoge won si a so nu ku a mi ai nu edoge an ye nu edoge won so na mi sia bana e men kwa mendira ago mogo goa nyaga ti goa ma ah mohi kwa o niena neno tuba
0: sasia mingu mwe nanyo mo gishon brute mi aya sia mi ko ah beba go no ba noa ke beba be gya ni mo be habi u mo bu shama noa
2: ya wa ya yira go so hi be fa ye ho tanga yo we
0: lu fa ye gya we
2: fa ye gya we aye bi sama se menya sara an ya an gai girim an ya hiyam
1: mena
2: wi bin gban ho yomu amai to wi mi na mera burama
0: to ti ahi mo amigo
2: amo me to ti ahi ya nada ya nkura to si ya winti ira nye niwa
0: yawa
2: ko bai go mera ko bai ni ho go mera ba mongwa haramu ba wanti ahi ha ay ye numa ya nasa ya wa masi ya nke ura na mera ba ma wini ka ba do ma ba hi
1: ge honi mo ya ganu ha
2: e ti ana wa ma ne ne ti so
0: ya ti si ya ma ko ba e cha na hana ina
2: to we gi ho ba ma si ya mo ko ma si
1: ge ba ra ma no si hi ya
2: eh eh
1: si na sa no
0: ko ba e ga si
2: a to ba
0: a da den do gi de ki ya wa e ana sa ya sa mo gi na me bi si no si afa ye so ko ka so kwa
3: rute ni ikurando drogo wa odiro ha ya sa ndema winyenyiro ugwe sabwa yirama widiro haya sami winti go sabu num binemwa yira udwa ugo mero hudwema uga na yino mi ukin usabe yanyiro ne yankuro une nwawa nenti na gwe sabwa wa ama anye gwe yi menna amembiro yira na kika na nanu nawa nira na nyino mu anki awen gwe sabe tira ika gankaswa nenengia ara awu yan sabe ama awen gwe sabu mu nenyino mi ne misora wiwi diru haya sana kanyen yero bagye na ban non sine bulte nira sabiki ya mu tambien wala gembo
0: ta imbushiguma sana dabarga kbala numba isogula be miyango kenya kba isoguma ibe nwa mwe beba goma aduma kisikpe gyan di kwekpe tendi indu mamu anasa suma gina don haso adagi

0: sans agisson atene won su no ba ne se son ko ne mi bi su pa su kan su sa bo sa da ba ni sama su ba bon ko ya yire ku kama sin bi no bu doke yin kuna we gina gin tero asibiti sinande ka su pa to sin bi ra ge ba sun eru ko gin asma bu ye ka isi mi gun sun ite so aso do bu bu ga sanda sem do do ga kama wu bu ka bu ka be ba san ba dangi bu do do ga bi ba men na mi gun sun ite ta ka ko yin da ba won mi su so ga be bon ko ben te ba gbe ban son ye ta adata to yera ma ben ben ten gogun so aye ro to kere ni ru sanu ato enu so nu so aso ni biragya so nu kanu wa mi ko ni we ne ni ti ban na ye sa ya nu ko hiye ye be ba san ba kere nu bara so nu so bara ko hiye san da ten ta ba ga ma mi ko san da ka tan ni ru ha nu da ko mo ye ni ti nu wa mi ko ye da ba ma wa so ga be bon ko daba ni so so ko arepi demokrati du Congo mbira gato inye ben to haka ma yesa kin se sa mbira gya ka ben 23 907 da mo amiko to yesu aso amiko ba ka ni ti mure mo da beto ya sibiti su no ba ni se so ko ayuro so pin hone to da ga pinu dumo domino an so be be ba san barakin wa ben 23 mbira gya so ay so de beto ko no se ga ba be yara ban beti mo yen da bar ma wa Bogo daba ni pin dange na bi si ambe su su ma su po so are ki
1: FM North now
0: so en ba po bo se mo ya yire ku ye so ma sin ba mbira ge ba ni so ko ara be to bo se bi daba gbe ka de mi na no se an pe ki te ro asibiti su no be ni se so ko ra yiro ya sin na de mbira ge ka ma so ko pan to si ge ba so e ro kwa to so e tin so a ho an so mi ku sanda do e bu hi bu ka ya ba ko mi ku de man ya hi bu do e man do e bu hi bu ka ya ba me na mi ku to sa e so ko bi so bu ka pen bu ka be sin na bu ka do ma ro ko to mi ka mi ngwe ne bu da bu do ma ko mo ma se da ba kwa ya ba so e ba sa ba ni to ma ba de na ba so e hi ka yin to sanda be hanga bi hun kone ya geke to yiba kuro bai kwa ge asuma bu yeba kai si kwa migo imba ba kade wiro gomo in wa me ya sin sin so ga ba bon ko mi ami so te ni amigo gusoma ma ka hun ga ha gun sun ero turis
1: FM North now
0: ben te magban ko ga ba gbre banke una na mo so ange una ba da ba to yira ma ben ten go go so ai ten bira ga to ke ni ba yin bara so no se ya no mo bo ta se ni go to ben so bon ganu wa we ni wa me wuda o ba we so fe ba ke so wa to na ma yim gbre ban ko e kwasi an ten so sanda ta ba ten go to ba ke ga yan si mo yan ta ba so wa yim bi so tan ni no sa no da ko mo ama so mi tin tin ni ba ka ha ga yisa parfum baba ka se to yi ban tim ba yen tim ba so wa ngwe ni baba na yen gbere ko se to so ai so ma mba ye mi gun nda nda kwa to e ba mo to ngo pa yen gbe ngwe bu ko ya de won won su ba ita mi wa yen ye kun pa to pa ye ma tura won won su ba yun sa ga ni won be la nation gi ba to yera samane su ka be bon ko gi son buteni mi na mi gun sa yi ben teru ma we ne su ba no se ma imi mba ho ine suba no se mare ginya ginte so no bene se so ko ayiro mi ami ko mbara da badro ko fa ba ko mi ko mi wu mi basugumo agongweto mi ko mami to do go mi unde ma boy kon te so mi ko agongweto e ka wa to do ai urada u do go wa mi ko to aswa ye ndugun to de meti wo gun sara to be ba san ba mami ko ra to ba su ba fa ba ka to ma barada ba ga do ai ba ka no fa ba ko de me be ko ti din gibo bato yera samane suka be bon ko gison buteni mera mami ko mebiso sanga ma da pugu da ba ni so si ngwe ne suba no sema so nobai mo nura yiro ka enda no buka ti an suru wo go sen so enda no buka ne senga nka su nka gira ya mi ko benen te ba re bas bas ya ya mi ko sa ten su no ben se ho ma wi son tenandi nka won su wo go sen son enda no bu kai ne gira ri to yen sa su en bira gya we ni ma bu en yura sia de mi sin sa po te ta su su ka ma yen sa ya su ga sa be run ga un na mo u to yera se ne su ga be bon ko yen sa ba bu ba kai re han si ni su ya yen sa be han su en bira gya ka ma be han dan nu daro gya yu bakme buke ndene me be hebine tema be handan ko na ka shwe moto nka dagada yem biso be ban yem bukata mo yem tengu mbe aga de tem buka do ba koto bana ka yendo nur mo so aso mi kumba ka yansi so sa ten so no be ne sei ho ma biso te andi nka won su wo ku sin so enda no buka ine girari to yen san su he mbira ga bu ani so ba ma go ha bu yenyura sia yira san ten da to hom da tem bira ga dati kama zo ho kadre ka loke ka he to paji kama jije towe kase dunko to yenda bakani migo mbaneto ngweni atembu suhweni nywa suno eni se so so hamami se winson tenandi senga wonsu wako ten so endano waka inegira to ya senesa kwa tena suhre kaya sa onge unwa nita yihansi swa yembi swa migo ama swa yisambe hendano ni swen nuka hunte swa yiswa amigo mbaka yihansi swa swa yiswa biwe basa ambala sina se unge unwa ni kama biwe basa senesa kwa tena suhre kama ya sa onge unwa ni kama se biwe basa ambala kuhunyine to be book based on a ten ye mikum boko ye bak boy has his swab boy swa sule ni wa me ya sin asane suka be bonko kisom buteni mena ma mikum tantu hoten daba baso so ku a République démocratique du Congo. République démocratique du Congo mbiraga to sina sinro to kadura sandarbe ntanda doha ka kinsa ha kama se BM 23 mbiraga nye daba ni do aso sa be no se ma ba akawa ni te mure to akawa ni te mure so aso so ku hune to sina sin ta dura mo mi kun domino be ngu so na gen so aso mi da da nyero be ba sa ba kinwa M23 mbiraga su no ba ta se so ba be bento kwa no saga to be barada ba yara mi ko banga gina bentimo ya ma mera yensa sina sero to kabuye ba kuro wado buga neto sa sa ene yare to mi ko yensa nana no yensa kai basto sube ba kuro yi ba ko guma sura yembira gama to ba ka ente mo ba mwana to be ba san bade wura wura oguso ba answa okwa no buga yun saga to baga inoti asa mebe RFI gibu mba adaba toyera mbisane suka be bono ko gison boteni mera ma amiku soga yi benteru pampwa ho ma be no sia ma madaska mberagia benson ko basan bara ben gogun so aye biragia so ako debe ton we saga ba adaba ma ma amiku greho so to yi ba he na gire baka grebu ye mo yira ye sa bensun ko hiaru ba mwana nkwa bube unwa ugusu wa bube wakwa nesaka suhia ye mbiusu wa yensan be mwa yeru mbira gya to bana mabe me bube mnori be mbira gya to soa esu wa miku mbe wadebe to mwa yensaka maraisika wa mbaka neto ngwe negina be ugasi be ugre uko inwa miye mariera sane inka baru kison mbutini mbena mamiku bugu daba numeno kila mwa suhe yena daba nsaka be bongo kwa so sawa eno sewa maginte lwa sibiti ya sinande kasu pantosi mbira gya basun yuru kwa sun yete nsoa ho sanda de mandwe buhivuka de mandwe hudodo uga giba kububa toyera wa miku uumbuka bu sinambu kama abibu basa wahanga iba tu karibu watie kuba meno sisi masun yete takakuwa ni mdu na yando gina asuma bu ya bakai sidi senda ba benosia sabe nosia ma vidente ma sinesa kwa tida bagwire benke mwane tada tato yera yesa biba so no so wa bga vidente ngo ko so ite sa sanda ten taba sanda tinni baba deni buka parfum ba ko kama yesa tan ni nuna mar kor moto yiba ko mo so wa ngwe na ba na ngwe ngwe ko se senda ba ka be bon kwa sabe nosia ma depuis démocratie du Congo wa yin ba ta ka ni te muremo sanda no sina sete ta mwa doha ka kesa sa kama hebe enve tu ambira gya nsa ede ya tu kuma se ndaba beka bonu kwa taba ni saka be bonu kwa kison bute ni ni kpili kana na maya se amigo ya ru yere kuya sina masimba mbira gya bane sugo ra betu boy sabi ma kwa miso hoku daba ba

0: si ana nyo kula kayo.
1: Abano.
0: Brandu.
2: Sigo sulo.
0: Bo.
2: Ana ha kula.
0: Sagu san siara.
2: Daga kula.
0: Ana wa siara gibo.
2: Dara fi ya kula.
0: Agaido.
2: Aye bang hala giwin gembira.
0: Au.
2: Abu mo mo unje.
0: Ta.
2: Ndiyo honye yelo unje mome.
0: Mhm.
2: Ou amwa gwa mwa nga mwa mwa mwa koneto gwa mwa nga mwa mwa amwa gwa akende hanyi yiro unge mwa
0: nye yiro unge mwa
2: unge mwa
0: kama
2: nabe toro
0: nasi ya bulu
2: oo
0: brandu
1: yavye
0: wala
1: yiko sa anasimu
0: sedu ana nasi gibo
1: nasi gibo kwa hando
0: nasi ya Salun sadagi.
1: Andi he na bu sewana.
0: Eh? Yeah, yire.
1: Andi he na nye bani agu akako.
0: Eh?
1: Ni chan mo ngo.
0: Kama.
1: Na ne ka ni. Ngon ni ne bi ani ngon gu agu ani ni ngon ku fa di.
0: Ai ai mbogo shwa wa. Ngwa she se do. Blando. Alafia
1: Benua nasi upar
0: Benua nasi upar gibu Chalun sadagi
1: Angu Angu Bihe ane angu shau ne Ye mome Nana anu ulu Mende hem ki hema angu Bihe angu shau
0: Eh we diru hey ha aga agwa sabi
1: So Ye ma nye omo ne go shau ya Kuma agu maga shau ya
0: Kama
1: Eko uka kwa
0: Iktabi na
1: Oh,
0: we can't do it. We can't do
3: it.
0: Bakura Haruna.
4: Yel Babi.
0: Anna Yel Babi Gibu.
3: Babado.
0: Nankwa Togani.
3: Kayo Bado.
0: Nasiara.
3: Hayagigun Gimmo.
0: Hayagigun Gimmo. Kama. Nasira be to yukpolo yer babia. Brandu.
1: Nasi Brandu.
0: Alafia. Wala.
1: Sabi Jerome haku abundi.
0: Jerome.
1: Now.
0: Salun sadagi.
1: Ah, na nyi yiro hige mo.
0: Yiro gemo.
1: Yo yin yomo ya.
0: Oh.
1: Yo yin yomo yo ki yo ku ya wa na won ku yin yin duro yin go ngu se won ka go ba no yin la ke mo me
0: ka wa nkwa se si si Brandu
2: ha se se ji
0: bagiru usmar
2: yi kare gi
0: ana se kare gi bo
2: sala no wa me amia
0: na siara
2: ye yi re uje mo kare gi
0: ka ba so
2: da mo go wa kuru kuru mo kare gi
0: oh
2: ye ko la bi tri gi an bura ka sana
0: ka wa
2: ama extra de nuno vaton sanio ama la vi bo ya
4: no ramo
2: oh
0: Brandu wala bakwa na son tu gibu salon sadagi
3: no sadagi
0: eh
3: sadagi
0: kama bakwa Asan tu gibu tabili Brandu
3: Alasha Naitma
0: Yosefu
3: Oye
0: Anna besak peru gibu
3: Besak peru jwa mwa mwa mwa
0: Nasiela waka bado ma
3: Oh
0: Aga edo kare tendi
3: Au Inye uji uge mwame
0: Kabaso
3: Eh Uwama umari banda bansana mani
0: Eh
3: Usano nyangawa
0: Hey,
5: Tu. Ona bango ye ba man pa no so wa yoko pa e wona.
0: Ta.
5: Nugo shuna to mo mia.
0: Kama
5: ngamo.
0: Kama gima.
5: Nugo shuna nugo nyo nugo shuna gya. Ko ba lo ya ba yi ho ba go so wa.

0: Nuku suna tayi mo, unji nga mo.
1: Ibo se na gesiba ntaka nga nigi saka okpo.
0: Badu omo.
1: Brando. Wala.
2: Braha warar.
1: Brai. Ana warar gibu.
2: Babar.
1: Agadu brai. Haya gigu nge mo. Kama brai. Abe boss ya mwalalo. Brando.
3: Nem tere fe. Adam ko jo ko fo weda be tro kwa. Ano nuwe ka kwa ya kulo.
1: To be ha kulo me ha ka do.
3: To ya ma.
1: Agai ko.
3: Ano u se ko shuro.
1: Na sa dagi.
3: Yen yo hi ke mono.
1: Ta.
3: Be min dia ke na ke na ke na.
1: Gwara de bu genne wa.
3: Ai si che ya ma.
1: Ta.
3: Un ba tu ni ero.
1: Aha. Abe boss ya yara.
3: Ba no mo.
1: Awa do piano su.
4: Prefe,
3: não.
4: Atom, toi, era o coro.
3: Vamos.
1: Brando. Oi, rádio, é no bo. Wala. Alapia. Mabalu, suga. Oi, lu.
5: Oi, se eu te arranjamento.
1: A gaido, o ouro.
5: Haya
1: gi gemo.
5: De mo pa.
1: Kama. I boss ya na damio. Brando.
6: Lastia.
1: Wala.
6: Azeo.
1: Sagaru be.
6: Sai sinaoni.
1: Yesi sinawu.
6: Oh.
1: Agariko.
6: Ye yero ku gemo ya.
1: Ma aga giro me.
6: Nuko kongola sabimo. Iko ma sha sa gwa mbuka ta vide ma u ma kan yi ka hoda. Nuko kongola sabimo.
1: Ama nye singa di mo boss ya.
6: Yo, buko no.
1: Brando.
5: La sue Brando.
1: Mala bali suka.
6: Emmanuel a bon atirin.
1: Emmanuel. Paga sonwa iru.
6: Oh.
1: Nen tombe wa bon aro kpuru.
6: Bro.
1: Ta gairo.
6: Yiru nge mo.
1: Kaban son.
6: Gwa gwa ha.
1: Yawa.
6: Ba yi ki a tomba wa mi mba po po nko a chawa.
1: Kama Emmanuel. Abe bo si a teme.
6: Oh no.
1: Brando.
7: Alapia,
1: wala.
7: Garo
1: do si ka boa
7: di yen. Boa me, garo do si
1: ka. Kala lente mo. Agaido.
7: Yenye lo uje mo amia.
1: Ta.
7: Uje mo amito.
1: Kama a boa di butabele.
7: Kala adi ma chong sa no e bam di buso ayo a katuri.
1: Oh.
7: Na
1: siara itomi na kalalente mo kpuru. Wa alaikum salam.
8: Kina chume hasi si gurundi.
1: Chume?
8: Naam.
1: Anasi hi guru gibo.
8: Babado.
1: Agaido.
8: Nyenye rogun gemo ya.
1: Nyenye rogun gemo.
8: Gwa kan ha gona.
1: Gawa.
8: Gona mi kase humo.
1: Gawa.
8: Oh,
1: it tori na si higuru wa.
8: Bono.
1: Brando.
8: Alapia, si wukono.
1: Eh?
8: Ali shi wani haba wansi anendo.
1: Arai seru.
8: Naam.
1: Oh, bahaga suwa ilu.
8: Bahaga wunye shu.
1: Anna keru gibu.
8: Keru gibu badu kwaan pangam.
1: Na siara arai.
8: Si haga nama wahamu, juhane de shafuwa.
1: Na siara.
8: Eh, anye haya giyon je mofa.
1: Mena.
8: Ya na de ma chi ngwe ba teye. Ba da wan go mele si a di wana se ho. Eh, haya giyon chi ngwe ha na bu wai. Fa na na na me ya.
1: Mena.
8: Haya giyon je mo.
1: Kawa.
8: Oh.
1: Aum de mo ba bun kelu bo si a.
8: Ah, de mo so da gi.
1: De mo sa pale.
8: Ah, de mo so da gi.
1: Ya wa. Na se la rai se lo ba ga sun iru.
8: Oh.
6: lafiya na akuna ya
1: alafiya
6: e ja se ya
1: oh
6: mo aye la sani kori
1: mo ameli
6: naam
1: ana kori gibu
6: mo muado
1: agaiku
6: wa no mo se kusun
1: no
6: ala ha gi unge mo umbe o nyano gi ni tu sawa ya
1: oh
6: to ya we ne we ha ya gi wa na ma gi sa ira san no igu na ga na mi ya
1: kama
6: bana nyo nyo o na o si o ne gwingo a ko na o ma o na o nyo nyo ma ko ne to lwingwe ngani ngwe gwa ma ya
1: ta
6: lwe lwe lan lwingwe ko ya mo
1: kama
6: na na ni ya o wa nyo nyo nyo o ga nyina mo
1: kama
6: na to so ira
1: abe ta re ko bia
6: ko no
1: Brando.
9: Salam
1: alaikum. Hey, alai.
9: Naam.
1: Anna segara gibu.
9: Basa ha.
1: Salam sada gi.
9: Ngira ba ku to ema.
1: Sa fo ula.
9: Yewe ba ka huga mo mi lo.
1: Kamu.
9: Wa mu lu to di mo ba.
1: Ta.
9: Mi ji ga sin akio mi ga ti go na wo sin akio.
1: Aha.
9: Gwa ba ne sin mi ne.
1: Ta.
9: Ba he na wa sin mi na ji ga ji ga tan ki ya ga ni ti. Mi ji ga ga tu o mi o.
1: Kamu.
9: Ingi ni ndi mo uje mo
1: abe bo se se gere
9: awon fu ki an ko ba
1: oh
9: ah
1: don to dura
9: ya won
1: prando
10: rafia prando basra
1: wala
10: de mo dauda
1: cha angandi
10: oh
1: na sera dauda
10: dabin ti ti ne sa noya na boko sana
1: mena dindi
10: aha ni nyiro kun
1: gemo kama de mo dawda
10: ni ko ka tun kan mo to
1: ami o wa ma nga gi bo pro boss ya
10: ko no
1: prando
10: alafia
1: anna balu suka
10: ali ku duwa za mare ku
1: anna more guru gi bo
10: more ku ku ba ro
1: aga edo alidu
10: eh duro se yan ga me le o
1: ta
10: e ro yi nge mo
1: kawa
10: yegun ki u ye ki u yero kawo genja
1: o chugumi giada
10: o na da
1: o kwa she igunma
10: ko ze yo
1: prando
10: o arafia prando
1: wala
10: ali du kongo ha gaundi
1: ali du kongo
10: Naam.
1: Ali du guluma salama ali du kongo duma.
10: Ah wallahi haka basu ne ko na ko ban kira wa nan.
1: Kawa hesulu.
10: Ah je je o je mo.
1: Kabaso?
10: Eh wi mu ya bon ye.
1: Oh, me ga ran sa mi.
10: Ni ga ran sa wa ye.
1: Kama.
10: Ako mu ma ga ga bon ko hin.
1: Oh.
10: Ah wi ti la ga yo.
1: Abe bo se a kuro gara.
10: Bogo no.
1: Brando
11: Basira e Brando bi
1: Alai karadimo
11: Naam Basira
1: Anna pelle gibu
11: Sabe no a mesa ba be to bra puru
1: Basira
11: Beja mini pebu pebu aga ya ine puru
1: Ah to me ha ga te e mo be ha puru alai
11: To gu so so bi ku a
1: Ami o
11: Basira no mo
1: Na sada gi
11: Un ko gwe intin lwe ngwe kwasi ya wa
1: Kama mera
11: Eh nezi awi nyenu mono
1: Mera
11: Majini aku gwe sabi Ma takiri gi nyola ka tabi un gwe inti ka elu gwe ko ti ewa Tu me mi un gwe ne gwe inti ni ko dada no Si u beri inti ba ma lu lu sa wa
1: Ta
11: Mera win gem
1: Kama rai
11: Ku kwa so si da ka
1: ni Nasira
11: Ku kwa so si
1: Oh

0: to sasira mi lobi sibo gison brute ko bae ba sun kan ye mba kwa rikisi pe son di tomba duma yosef
1: gema suno tomba duma rikisi pe ndi wa buteni be ba duma rikisi pe so ba yero mi kun ton wataga no bane
0: wataga no bane
1: ton wataga no bane mi so ma ben ton wiru ga no bane
0: o
1: bane nyenyiro ogemo
0: ton wiru ga no bane bane nyenyiro ogemo
1: ton wira guru
0: e tombo wira guru be ba nyenyiro ogemo
1: nyenyiro ogemo
0: yawa
1: ma ton nyendo bane wi diru ha ha ogemo
0: kama
1: mana ba yero ton wataga waguru
0: kama
1: ngoda ka be nyisa
0: suda
1: wi sedu akim sa subondi
0: be be bane nyenyiro ogemo
1: nyenyiro ogemo
0: to
1: birami
0: yawa
1: sedu akim sa subondi ala ni nanu bo gbangbaga minindi abdul le vainqueur sa nyinandi sadek sabitero sa gbangbaga nderundi aruna bawa sa fon nalerundi Yaro Gilbert sa sokandi, Marwan sa bwendi, André Sani sa sikindi, Daniel Oru Gani sa petit parindi, Abdul Rashid Mohamed sa gesbantagandi, Banza Masudu sa bagudung parundi, Oru Mere bwembegendi, Bio Laza sa temburendi, Siru Mason sa tentirun dagurundi, Sare Nuruddin sa urokbondi, Alai Sumela sa sokandi, Dasamon Isaka sa birondi, Jibrila surago sa nyinandi guru yaro sa nalerundi nalerundi sidi sebo sa ngwararundi alidu gruma sa maregurundi yaro kora sa fetagundi alai garadima sa pelendi karim mwabel sa tebongurundi biogunu sa kararindi urudwa saka sa nyoka kendi yaya sa bwanindi sinagbaregi sa gbiasundi Samata nduro sa son mondi. Urukinu fatao sa geswanta gandi. Sedu depane sa nigindi. Tamu seru lafia sa sigurundi. Demubio buguro, sinandem bugurundi. Bagri Usman sa se kalindi. Urukure buembegendi. Sani mansa. Sani musa sa kugabundi. Azia dana katumi bengbaga menindi. Gmiya sabi dama sa serundi. Yaro dafia isiako gbengbaga minindi
0: be giranka
1: giranka ni
2: be son
1: to sani uru amadu sa gure kasandi suno yakubu sa sisi gurundi lafia abdul wahab sa giranka ndi sabi sa subondi razak secret sa kanta parandi mansa emil mansa felis sa wana dabundi gagu suno emil sa darindi usman sa marigurundi belko kutu sa surindi sabi wure tamarundi kamawi bodum bay sa fon sakarundi bebane nyinyiro obuteri gemo belami
0: sasera akibo ture uduman
1: uduma
2: wune nyinyiro kun gemo
0: yawa nembira mini ma bioga ya witi uduma mi kunyiki kwa gendi
1: to
0: nyinyiro oganyora
1: Mena biba ga nyinyiro nyona ikisi pendi ba yero mi ngunto nyenda yiro.
0: Yawa.
1: Ngo daga be nyisa.
0: Yawa.
1: Wi tonu sen sa biru bwendi. Bona naro sa nyoka kandi. Gawe sidu sa maregurundi. Isifu kenu sa nigingurendi. Musa mama jima sa gesbanta gandi. Sumera darezi sa nyinandi. Sidu koto sa tumendi. Gunu kora sa wirepakerundi. Siru saidu sa kasakperindi lafia pdg berubandi bira uruburu temeki gurundi azia paris gbengbaga minindi luk a sonsorindi azato kesubanta gandi mohamed tepare adamu yali bwanindi le mola sa kokabondi ane de nascimento gbinebu sa konundi waso ali sa kerupokondi gambari tonbitao sa subondi ka akim ture sa darindi
2: akim ture
0: sa sera gison brute amera tombe baduma beba soguma ga beba duma kiki pe gandi tombo uno bu kanne e kanno ba tiare bira sa ga genna mi ko tombo uno bu kanno ba tiare so tombo wata ka okura no bu mone no sai beba ba ga yin ro nyora mama tombo tena ga tia beba ma ga haya gi nyora menna tombe pro dul kwa uno bu kanno ba tia me ba da ba yera me ku
2: ya wa sa se asuno me na sa ton kiru agi son bote ni so go me no nyora ya yera ku tege ni da ba ga tru ye so a go mo mi go ko ba no ba yiro ka ne ko me ga no mi wi aba basil wi ko hu ye no se
3: FM no sina 90.8 abembereke.

0: Sasiala mebi so kwa no baita ka no kan mo kura yiru adu no sna get empose yo sa tobi sa wure ha tobra no mese buteni yari yara ku sa mebi so ka daba be bon kwa jef da obia
1: rabi
0: be hega wete
1: awo oh and over here
0: sto agu ho sera mere hen daba nsa mebi so bon kwa so be hen tu ge ge te ten daba so igente ro asibiti so kwanto si kasinande pasion ro kwa
1: geba
0: Mata ma sone te tu sone ne sone le hare do mi kum yen wi go bero
1: mera
0: yeho kana ya sambuaro gahagun gya kuma ga yiwa ba hu yesun yi husa bani de mi yanga yankuru sas na bugo sone ru mbiru ndi be ba te ba sone mo sanga banga hunno mo so kuma kana ya same ame so kwanto si ka sinande okporo yin san de man de wu de man ya hebu do do ga to yi bai ko mo mi oroga to yere ama mere kuro mi kuro ni mudu taendo sanda bis nambu sanda wahan gabi wosto sega be hebe diro be ni kuro bi waga gehi ha ba de man kilo mo kuro ka he gire bi wasa awum bu kwa bi wasa sa anu wiru gi kuro ko kun biere mi do bu hebe ga e bai ko yin bato yera to mi ma gane so en bru bai ko wi nugu do to sia sinande o kaso kwa to sia mi kuro ma ma mera gin tete radio nos nan gete bu he mi ji ye mi so pin to se to yera mo ba mi won e ka pin adu iki ko en be agen de anu e di sia to bi wa mera ka imba bi o ma so adegi sa radio ndi bi o ma so adegi yin ko ran ba an ku wa mi to kandi ga wa mo won no e ho anda mi asa me mi asa me ye wara ma so ni pro wa mi je da bi o
1: de ma de mo se no sia ka tendi anda ni Nigin gai se buengia se juku kwanto hi magada sinande mbiragia ba gai swen so I hega gina mo hoko gina gegbiga hoko giriye ka ha hoko guson siero
0: mama
1: ka me ulore kpuro kaka kosina ma wasa baga kan duwe
0: ture
1: ton baga mbiragia ye hoko gina yini siera gengem ba su kana guson maga sun gaha guturi
0: amin amin
1: ye mbiro ye kama ha nugu doya An fwa yega ha wum bugurubu ba kia behen de ma de mi badu ma ban ye no gen de ma yugubi de ma yugubi ma ba ko kai kwa ba no ma dogi ba duma kuro kana mu de ma yugo ga wurama mu bugo ga gan bugo ga berenwe de mu ga na ha gia ba yin dugudugi kwa imbira gia ama gun sira ma kakura de ma mi abi ba ha wun tombo bebe ba ti ba gia nye mu ga ha de ma Iga ha de man dwe busi busi ga. Bakia pwe to yera handa sin sin un handa tege handa gbang gbang. Dwe busi busi ga ye han na man wari ka ka son yiru mo. Baga ye wulama. Hanyi ga wan ha ye nganu nyi hi no mo. Ye nganu. Hanyi hi no nganu ha ma nye ma ka dona. Ma ka dem hon wun bugo ba ikia. Handa gohande ma hega ga da meri ba. Nga da wun sinambo. Bakia dobe go wulama ma ba ma to yira be ba go nanye ma ba gya be ba na ma nye ma ba kama be yasia yimbira gya go be to be po be siera
0: ye wa je da bi amera e de mi agira ne du kanu ha sai ni hiru no mo ma han ye ware na go ye ngwe no si nwe de te gagado
1: gima
0: wa bo ngani mi a
1: bo ngani
0: be he ten bi say wa to
1: gima
0: ha de nye kara ba ka mo ba mo gagado
1: gagado
0: ma ba han ge gya ade ma na kwa bi ba ra da bi no ese go ka bogunu
1: ka bogunu
0: bangai banga do ho ga I momo ama ye titi mi hun bare go na yo ye mera ne yo we drawing bo nya ma nya mi ni
1: e won mi woti o won woti ro ho ai mera ya ni na won ami hu he ha mi hun ba da ba ga I bogu hina u ga yo wa ma e wa mama gi tora ka gi ama gim de ma ga na won
0: mera
1: ma ai wa mi hun ba ga mo aye mena woti ho ga man pe ane baturu ban sigura mi ni go
0: o
1: ga ga ga ni ke ga ga de mu hunne na ga wa boye yo ka mama gi ha
0: aye me bon so bunti bon titi aye wa mi ba so am mi hum bara na ga ye du ga ko mama ka ne ye ni do do bo o
1: ke
0: do do mi
1: do do kan do do di ma ga ha mu
0: ye wera mena so ni be ga nu du ba so ge do ba so nyanga nyam mi kum ba so ni kwa masak mi ha da mi gum bi wa to to gu ti kuro bara ne a gi ho ge ka ni nu ne ne ya to mi so kan wa ya ndo ya so himo
1: ya
0: ga ho gun ginu ka ma kire mu
1: de ma mea ha han to ma san kwa so ge tem pu so ti do e bi ba ha ga da iri kisi pe ndi sa radio do gan di be ha mi ro bi so ba ko kai kwa mu be ba gun wa ga yen so bu ma ga yen ba mu banga wa mu hu ga yen ga sin mu nyan do do ga pro se ko ma be to be ko be sera sanu sanu gusu ga hun ga ha go turi
0: ya wa sa sera me na so ma me no nyoro mi gun da ban se ga ba mu ko ten ko te da sama we sa mu ya mi gun sa da ra me so ya wi ra ko ma sin ba mbe la ga je ja da obio se gusu no point karim ra be to bo sa bi kama bi bio jugo sanu kana mi nko aso hi na me so
2: FM Nosina, y'a tombé là-bas et fait y'a qui sont à l'aïe.

0: Pepina.
1: Aja na bana bi.
0: Aja mwanu.
1: Yumo na babo kuzo.
0: Chumo na jida halaka.
1: Ah, to mo ya de godo wala o kai ni ma ai to be do ajo ngani.
0: Eh, mi nyamang to anu ho katamo amore be do na amu de bugo to ni sutata.
1: Eh, mo ya be do na o kara.
0: Mo ya be do ho katamo.
1: Ango o kara.
0: Mi jetti mi nani ko bi da cha na evalo.
1: Oh, ni na.
0: Napina mani yo. Oh, don oh, disane o attack. Eh, alaikum salam wani.
1: Gani ji
0: da halaka.
1: Ah, min ka min jito da kan anya oksari.
0: Tanu sai to hukuma go.
1: Eh, yi ha ji da na ai ni mun ne da go.
0: Men ne ka mira gani ji da tana wet tana gitu ba. Napina.
1: Aya na banu kin.
0: Menu.
1: Alu la saya.
0: Alu ne ji da halaka.
1: More bi da me ta tamo ku zo na tan ga ba shi ta.
0: Min nan ko bi da alu can na be faldo. Na bin ne mani rao. Yep, na bin na.
1: Dan na dan e ya.
0: He da menu.
1: Sai bo der ge modo.
0: Aha.
1: Ah, oh, you die when you hope.
0: Eh?
1: Hey, come go join. Let's
0: come. Ah, to anu sutata na seto hukuma.
1: Ah, min dai sutata.
0: Aha.
1: Katam ni.
0: To wodi sana min nani ko bira de ge si disebo. Yo bi le mani lo.
1: Ah, bani jogo ta ka boeno.
0: Aha, bani jogo.
1: Ah, fa na jo me ade bo la bo na yo.
0: Aha.
1: Bang sungkar si tan ne wet bor ge bot de bor ge gane ni
0: to
1: gonde bor ago ga
0: to wodi sana min nani ko bira tan na ba fallo no bin ne banilo
1: oh
0: alaikum salam ta jam wonu
1: ayuba diga ya lele
0: ayuba ne jida halaka
1: a guru de yera be kan ko hani dara jaho
0: kan ko hani dara jaho min nani ko bi da ayuba tan na be fallo.

kamata mumbele. Runganga beti nga inja mbina harimu kriso. Nikamuyangana ye, ikusiko pepa anja kumba.

0: gison atene ni ya brain ten giru mene ke bi usanda ke bi pibi no se ke bi bagano ko ba ke di ura ke di te ura bin so aso sna sa ko ya ke di se ga ne bun ga guna de ma ke bi pibi no ura da utto ya rahman we ne wa ba sa ke oso si o ba nyir mo ke oso si mbira ga bu danduge me ke di te to ga kura de mbaga kinye da baru ma sanke ura bin ga ma brain ten yoro mi adu wada yin huma wi no meru dia mi ke obu aten so aso yin da bar ma wa mi go ten tugun da ba ba so so ko ari pidi mi ka ti du congo wa de pidi de ka ti du congo te yo wi fe si che di ura da oti ru na ba do ga mi gi asuma bu tete ta sa wa yi gbera bu ko sun yi gbete to sa be ngo sa no ga tan yi guna na mo yin da bar wa mi so ho da ba ni pin dan ga mi bi so si ma so ni po dai Sawe sa son ko se ale o mes ale we son masin ba mbira ge so ko be so daba ni no se daba gbe ka de mi na ge pe bo nga ni son ro gi son ge won so so no be ne se son nen ka yi son no ba ti agire ba son ite kwa gi son ge son ite tu ka kura yi gberun de no ba ti an sira ti ya ba sun yi gbe ni so be wa ko do e bu he ka nga nguna na be ko san yi nguru ge ka ma ye so mbira ge to yi gbe ni ka dan ya de no ba ti a so ai so sawi bi ogunu gani o san wa ga ma sha dan sma mo san yi ba so a bu heba kai ba ko mi usa ye ngwirugi inu so ada kiu
1: ka wene gina su nugo do tusia su ti siara ba su ba ore pro siara nganu so amera ka sa so na sa bukuru mi ku ye so ma dodoga me ka wene ku sinsina atama sa sanu ko ma hasto na masa sia de me ka wene ge ma kan koro komera gundui Adama men kurami mwene suwe siyara. Anka sae swa swa. Sandasi karawuka deoba swa swa swa. Sago wa negina bano e kagurugura ma kakura deme kawene. Mama akpama ika sanabe hansogo ka taubagaru ka dumaya kiape yekburu kakuro deme honka wene ma ka pesen dwebe ka e tonduke gya ka pesen mwengani ka e wongwa sile mikami mena ima mera kwewa yega san ka ha yiruse yega san meboko ka mwengani ebo ka e wongpa nyanga nyama okpuru buka tuma o boya boko gani sui na tama bawe kuro unlaho kwa kowa uombe kakuro deme hon kawene mayen sabun son buen gani ye mega yiu sina gisonge ni ma sawama o bawe kuro uye nua moma akpia uye sema ka soru ye kakura wolo
0: Iyembiro gana kula kwe wahaga ngudure ndumi saye bebe burabu kakumu kasumani kubo soa sure to ya nsan saye gobe tulibu kakipo kome hon wahara ni ima nwa sore mbira gya biya gunu gani
1: Gema sa maswa behen deso bunguru gya Gema sako meri saye kakum kome afigo saye kama hon kome ami yera kadabu kaka daril kwa kaka ha kade ma kome aruka dua dua so Domi amera ikasa demandeu ikasa behem barudeu de kunkuma ba sankia sa ekwende mehon ka kawene ama yeka kura migun ngwene suwe gusun siara domi ikasa deu dodoga yeboko kukuru sankia sa enti swasuri gema ngwene su nene ma soru kuru kankwengu yiwu gango yiwu akba gangan komye behem wute so Saga meno honka kwami sa gusman siyara. Sa gusman siyara kako kaye ka kura. Mikun sa ma komi akburu na tamasa ba tombane bagura non teru ten sone ba buka yen so turi. Mikun datiga du akburu sogo nyese kana ba suma ule su soru ko mwenye koko na honko ka ko dede yekburu. Yen biru so mwene yeka san besen jesu obu beba wwa wuso. Sube isek kana de kunkuma gibu bengbagan tenso bebasa kunkuma gibu mabana aga nyoma beboko nwa bunabu debe tondoge makan kure kawene sube isek kana ba sube tu siyama kasoku soru ganye lukura atamasa yekuru yoko kura ndeme honsa eki
0: In wa me yigbe ni ba swin to boy ngani swin lo so asure ye me be soma sinsina kama wa hani ba nwa yela mi kon wi gunu bi ogani wa san ge men share dance ma ma o ga san yigbe teta do ebu hebe kani so asure nguru gi shime o to yera mi mi sa gon yundro wi uno suhi so wa yibe ntero ko ko age ba nta ga nga so gi so atin ni ba ke owura yanga yanga ba nta ga nti be ke de pi ba ke owura de amo musa mama njima
2: bene tem bamiro kaya wondo agenda no bukatia ni yen shuru no bande so kuran ne atene me kasa bene ten gira so kuro ga ha batre keo boyura sa bana ma ten ga ten pusi me gina ke ura te basuka pre rentre nka gison to gira yi sa tunuma gesman ta ka anke dite basuka grupa se ben directeur wa me son ke ura te ta sinsi na mo gesman ta ka an grupa mi
3: ne na basuka zo pe michel jean claude ne ga ha gesu group am directeur ha pre rentre ndi sa etoro pre rentre ba ma ne ku ke un soru ko to soru ye ya na de ya nwere domi di po bu ka bibi wa we gangendi be mo banga be ne gihon abade na ba hon bitani mo we gihon to ra ga he we na su tablo ho yere su ke bi huson he ro tore to aya de ra he ga ko ba e ni han gina son ku we na no se a juna be han bitani ha mo yana no son wa mi tade ke we toro adeje ba kan tin ge bo be ti ba man ba ma ba we ha su bu na ba do ko mo ba wi hunyara he na siara
2: bangi musa mama jima radio no sina sa ge ban takande
0: sa se musa mama jima ma gu dona do mi ge ban taka ke di baganti ba ke we wura
2: Il a sur la bengue, c'est un grand groupe, mais il y a un trois bengue de Bakar Masoka CG. Ça m'a dit de Masoka No Zanda, Bengin and Kurat Hasoka Basoka Pere and Train, Gajonto Grey, Suru, Nobene, Ninso, Krane, Ateneni, Bebenke Urabi Gusina, with the Terre Gosunso, Nomeyumo.
3: Eh, Simengo Siliku, say ye Gazusil in the Eterna. Deme Agira Gema, so Nobene, Yeson, Okane, Deme, Gouvernement, Punai, who became you, Kura, Britain, Mera. Kediro tawura drapo we ya wame bae kuro meti bae kuro babi nisi mamo klaso kebe u baba baba maana na mambi wako tonkwa we siri hagina kulta hati azuma yika dona sabi umama wako tonkwa wako beba waha guro beba waha klaso babi nisi maturu wa de miya gihonto de mba yimi imera gesuwa bantaka hao kedi ura dedededede de mba yimi mehama ura mehama asumis
2: an wame ben gespanta kan kedi baka miseje meke ura yubu masi hina minami bengi musa mama jima radio no sinaza agi habanta kandi FM no
0: Daba so si sagi hanso hoge ne gison atene ni so no ne se so kwa ne ya ke bi o sanda ke bi pibin se baganu po ba ke ura gise gi benen tengiru menigo ke ura ten so aso buga he ura gi asuma bo se se kwa da ke bi gonogo bi kama ke bi pibin ga mra wi ama ku ya ma nata ura da uto yira yen wu sa be ba sa ba no mo ke o son si mbira ga ba no mo ke o si mbira ga mo de bu dandu ke kwa wo ye pro bo sire rudoge me so me baki hoken ke urate toga kura nimudu dando imbiso wonga nagangu to ibana gre kwa unada buywa so eso business kwa urada oyase agina ku muso ga so grasa baki ka grasa bpc meka nwe de mbaka iki mena ibapo bana eso wanyandaro buka soro ko ya ogia asuma bu uga yase agina nwe ne obeba saba no mo ke ombera gya sanda be ban ke osonse bu no edo sanda be ke osonse bu to baipo de upaga sika mwoga nana kangu ksoge so mebaki pauga wake de ambea gaga hadodo ganu so pauga wa meaki mebaki inwa me weto yira sane so gabe bun ko kison so ho gini miami gun certain ke owura ten so aso benen ten yiro ro miadi wada yi ura ma da uta yira mi gun be ba sa ke osun si obu ka ba ke bi bu ka ke bi baba to ka kuma ko da ga egusia une nwe ni wa ba ipro de uno doge domi banne sia banne behem benen ten bana to ke di undia ga we biu minji aga we to mena we ne so dan doge be hekpro sanu sanu me hoga be hem benen tembai sanu sanu me ba ko go ga yesh me ba ko go ga nwiro ye in wa me we to yira hiki pe mbira gya sama ne so gura to ge ki son son hogini so ga be bunu ko mena mi ko so da ten tu nda ba ba gya FM Northland Côte d'Ivoire soko kura gina Côte d'Ivoire soko kura Côte d'Ivoire yente nyiro wi Mamadu Dumbuya urada ugiente ro asma bo ma wi mbirise biranda amigo onde ma we madu dumbu yare so kura amiko abijan kura amiko kwa imbrese bira ba hige no so so amiko ka kura anso ga wini so bara da ba wuhia na yira budandu ge megina kpasi ge no ga dura sanda ko di van tenka ba abijan tembira gya ye bi so ye sa go ka humbira gya to me bai ko teni ye po bugo dandu ge pa bai ko nga do normo ama so sin asen bira gya ti ba mi ge wuhia na meteni yirbo nga sin asen rumo kama se ye sa tendi obe buga kuma buga bikamia so ai so amiko wi madu dumbu ya hoga kura bijan bira gya ga imbrise bira in wa me bimbira bi busia sene so ga ba buru ko gison so ho geni mira ma amigo so ga yi bente ro ko kura republique democratique du congo wa republique democratique du congo bira gya no se a sete da ma do ha ka kin se sa bira ka ma be m23 be mu wute pa so mo m23 bira gya ye da ba ni do an so so be no se ma ba te no ba du ge mo me se a se go ga dura me to no se a sete to ga dura to san de mbaka kura ma amigo yi ba kin ya domino so a so be m23 bira gya ndi bara mo se se gadi ruga de bin to kwa no se ga to ba bi yara mi ko de ma ba bi ni ami de won won so ba ne ka wata ka kwa no ga yiro se ga to mi so ba bin to kwa no ga yiro gire ye bi so ba bi yara se se gadi ndi ban bin ti mo ye bi so kun ni ba ba ma pin mo so ni ba so mo bu ga pin ye sa no se a se te ye sa sa no sa ho bu ga yin wasia to an so won ogu so ba gi na ye de won ogu de wo kwa no ga yin se ga to ba na ma tu ima in wa me ya sin ya sane so e ga bono ko mi ami so nyu ase te republique de bakati du congo mi gum fesi ke di humada hotie nu maduge mi gum gi asuma bu te to era bu yigba bugo yigba sun ya mi gum tan na yesa bin wo se no nge kama me bugo so ko sina ba sun ye nte o nu maduge aso si gba te ka sun ro yira mi so bugo na na wo se wo sina bu kuni ba kmi kmi ye mbi so po de so ro ko igba te ya maso be yesa te yin ro to ye bugo to no be ri ya mi gum ye go na da se ku yara wi go sa igba te ngwi be ba go sa yin wi ro gi ye mbi so be ba go ma sa igba te ton bo po ga hebi to yara ama be ba sa ba ga ba no ni hin mo be da gya Sandawi Joseph Kabila kama yi mwese kubabi kama ten fuluyu be ma be yire be tayire basta be mi be waso msa ede kome ya dure amigo ya hasi ba swe amigo to be mi ten baten yi amigo si atrata sunu wene se son akwa noto bwa dabo mena me be wako magabi ngia yi hinwa me ya siya repiwi di mkati du Kongo mbira gya sene suka be punu kwa gison son hoge ni mina amigo son hoge daba numa amino kremo suhe yena daba nisaka be punu kwa togege Sabe no se ama gan gani sueru su no bene se son ne ka yin son no bati agira e ba son ite kwa se ite so aso igbero de no bati an se ko ba sun mi gun bo gan e ka kura so ba igbeni so ma ni eru pa pe ba kwa to wa ni e ba ma nu so aso iwi gunu gani bio ho sa ga ma sha dan sma mo ga sa iba so a so do do ga ka ma do bo ga ni wuru gi shi bi ya mba nu sabe no se ma ho ya ba ke ura bi den ten giru meni aso ga ban ta ga ba ke o ura sanda kebi pibi nuka kebi bagan behen soma musa mama jima suye ndaba nosia iye nwa sabay nosia masina yasa kwa wika kebi gondogo wabini kama kebi sa pibi nunga unane rada uto yira sandabe keo sonsio bubi wa sanabaran keo sonsio bubi noido bayako di upaka singa megison oge mwoge woga kura domingina kumoso sandagrasa bpse ka baki yankore mehumbaki iye ndaba nwa swa iso binen tenyo rumiadu wadayin uwi nomo erudish ume keo bisa kebi umbira gia ase ke obi ke bi baba kama be ke oson hi obun beragia yen daba no sabe no se ma ko di wa beragia bente yo ma badu dumuya okura bi jagia o ga imbese bira sanda pa hige no so aho kama me bogo na maduge tendi obe buka bi kamya yeso aho ga kura mi se yen daba ba ga bunu kwa daba nsa ga ba bunu kwa kison so ho geni ninga na ma ya se amigo ali o mesali u ya sina masimba beragia bane so ga ra ba tu boy sabi so ne ami ma kwa yo gu daba ba

Mejete sana banabe ana hetimera durus na direfne komen jogi komen ko katawno direji ni duri sana sana galotao jangine bitene seyat jangine latin jangino larabure e faransire ne tawe agamia be chomudun gogare falotako college gamia tunu seyat tawa seyat bem e tawa de karen bo jangire larabure mona nanano ne tawano ne takko munum e tawa wallo college gamia takko mudun tunun be latinu gorube jangine jangino jande yetne sanan sakano be bati be wi baade majumbe be godi to jangino be jedube ko ko be suka mudun ana jedunga balito dun ngai bal inna anna balito wa suwa suka be jaha wito jango ga majumbe tokido be matna jamaa be batte butu be goru suku sudu igarande fa jego yabo sudu to wi de couple men ne e bidi kare me gubiti college kanti sudu mu arande di daboy e bi ama tali suka ma janga jangide ma nenfu tai taw suka ma janga jangide nen sudu mu iga arande fa naibu fo la se sapo jonje bata bita jona chede for 30 ko kide inne baade ma jumbo tai suka ma da janga jangide nen ko ta iga sudu mabbe e jabo fa je gabo fo la sudi jota bicha kare jona chede for 30 ko kide inne tali ba suka mala janga college mabbe dun fola so na jojo bata bita kare jona for 9 ko kide inne de la majo bibe ko rikad no ko suka modon joroto masuka modon hebini dubi jenefu wa wan jodi no kone joda go mabbe no kone bobbe ka nombe ko kadu inne anna je dun ay sane sane de la majo bobbe bi e jangide nem e tak ma hanno batome ko ga gamya go ga sire go ga sire gamya chom sire gamya chom dun go gare e de kate bason takko college gamia takko bokaden jangide mona biane franco école arabe kalatine kalun kan jangine arabo tantan de gamedo en tadi busu kama jodo de jangine mabne photo henre la setete jue kan jibata bitta kadem ko ka sakiru ko kuliri gori nana modo fu matna banno ko longu tori kanwe bade majumbo e matno gonga no be ko be puddi jabo in be jaba inne be jaba inne yo fa ko gi fa ijango alaifu be jaba inne sukabe tanon to salatene yoti fu kare mi bawata jaba inne suka goddom je lama jon to kure matna jamare nan modo fu matna banu jangide mabbe nan la matri fu dum nani yo jom banje go je go je nay je dide tati je nay go je nay go to dum banje go je go nay dide je nay je go je nay go je didi nan modo fu matna banu yo banirabe no ko do wutri kanon on banirabe tanon be dire fene gokko to ko fallo dire ko latnun dire fene yuru ko iga jonkan lokotrae gere kamenun tokdo hab ya koro e walle ma da no hala jam de ledi bemreke snare e kadembo goli nam e gatta ne watta ko jonkan be bawa ko sagi nyawju di sane sane sane tanon e bi ne watta ko bawi sagi nyau kapu labi jijan kapu yerabe de la majum bi jombe ga me gara golle majum kade iga lewru ana sara ko gonna ko nyala lewru ana sakete nyala mun arandere fa balle mu fal balle mu dun laso sapo go to non lewru gida be gata non balle laso sapo go gida be gata noy ni ga lewru ana sana to ko loye de la majum lewru ana sasa po bonoy be bi de lokoto agre do e lokoto aje kuride butu aw kawru mu dun kabbe mu dun be gonam be dara na yerabe guri nyau kapu i labi i am e enu di na yerabe wuri di noye to ngori di fude jaho nyau tedu e to njahe jahon dae don tau to ndaa ambite don kade nyau tedu de la majume bibe karanun yerabe e bibe rebe bido debo fu an debo fu bina bido debo fu an do gorko fu waawon ya ishani wayro wiye wada na madum to nan modo fu matna banu bibi iga lewru na sara ko sapo gobo yaramu arande fa bale mun sapo yedi denu jirabe nyawum butu nanante bitte kare walite de nyawti gumudu gama jonum be tokore matna jamaare e bi be balita himbe sane sane sane gam ke walle gum wale nenum walitinta himbe de nyawti gumudu ma yarabe tawama nyawum fu foto to ka foto hero yoba fu for la soji nay lokoto ane e wale nen kanu yobata dum for la so kanu ko yide kanu jomum yobata de maho foto hero nyawtide to non de dala safu foto dala nay kanu jomum yobata on pammi hina jede ko yide dala sapo jego kanko e lokoto ay wale din kanu yobata dum gam majone to kure matna mofu acca siraji mudun yahdare ma bo suka mudun anudo debbo fu jomum yahdare gan ma wor nyawun to wor nyawun fu hawale wi dale la law
heba nyawtigun yawa lama telefon ne be jissi banje go go e jenai tati e joyi banje tati tudum banje e go jego e joyi jenai e go didi e jetati tati e banji lokoto agre yetton gan nani kabata on koli dum bossane sane lati do mawdo lokoto nen jete lokoto ni e kanko Jonathan Truku kanko no docteur Jonathan Truku kanko no watre ko lojungo de ko lobo yurema fawa hanne lokoto ale gre kanko jete mudum kanko tokido matna jamaare ko to ade lokoto lokoto agre ne ko anan tabe dey community be mereke snare be kap ya kor ko me kap nun kanum be jahan jun kam e getale snare maintenant be maintenant gam e jahan tum be dara be do wod teraji dey nyawji gite ne me jata ma lako tra sudde fabbi jango ala kabisa no ga suba ka jan e jeta de fajan en tati wada to non anan gon be teraji dey gite butu mudun gite den de pejja nun de bojju nun de ilan nun gondi e nawan nun ma bo yita won dede to din acha an giten na de do non non nawan ileta gin kan naw naw dun kan watta ya to ya giten na waje fu de do de peya de boji de ila gunni mabo de ila goddun kaden ko lata gonni butu garon accum batadon lokoto ay su defa bijango de kansa warawne dem leru annasara ko gonni ko lo balde mudun sappo jididi nan modo fu matna banu lokoto su de ton to gaytu on kibam waltego sene sene lokoto akire kanon to kido matno balito kanko dieta lokoto nen Jonathan Strutku docteur kanko no tre lokoto jungo kolobo de lokolo le de tirnu bani yobi debbo julde eta grankali eta boro kanko no tokki de matin jamaare getale ko ta fallo gamia fa e batti batti mudum butu gineji mako kanu majrimo gineji din o hokkudun non cipo gine bitedo fulera cipo eci gineji go raji go cipo chobal don hokki gineji e galewro na sala ko gonen ko lobale mudum joy julde gani din wakadi majum fanne o wi wakanya ne julde gani nyante dede don nyande boten o wi o wa o ni gineji din cipo chobal on ama wakade witoi kan ko rajo on bani yobi o yita ye rajo on o yita bo gineji makko ga majunun o wi o gineji makko tal ma de takale na riri o wi de don o wi gude non non e gude tati non non e don kese puide de non kawto ba fitaka o wi baade majun tebije non non e ijabu kanti non non e e bi baade majum hatare kanti loto de non non e gineji goddi ginen petto petto gineji yerabe kade e bi gineji non o kad ma cipo chobar on takoy lumo gamya wakad dede to jemiya en dawto don non hokki cipo gineji non o yesane gine makko en cipo gine cipo chobar en ama faba haneto o yitay gam majuno o tokkodo matan jamare o wi o don dara Allah warana Allah hokkinama gineji makko din o itake ma bani yobi o toa e boro leddi girankari o wi o era jomu to goddo mbo ane cipanodo chobba wakati de nyande gon e nyama julde gani boyde hecci kede do e o goddo animo ma takoy to natide gani boydo to jimi jay ndawto don nun jomu jodino ase ba chobba ngai to goddo anifu jomu tinno walita bani yobi jaba yita gineji mun nan ofu matna banu le fo lambaje mako telefone ne resi o matna e nyo mbanje go na jetati jetade didi joy e awo jidde joy banje ko goto dum banje go na e go jena e tati jedide didi jetati e na to dum bokade on ba matini asam jimija eta gamia o do goddo non kante sipa latte cipo chobe ko ta gamia buto ba matin godum on ba mbo yaadi ginedi wuro dotta soku sire gamia.

0: Mario angao ka mugen gando gabana saga sibanta gandi to amara yiti ya assist na biba ha guni ba su go benyi sano be sen fa eso sayin bai su go da gi son kari batoy palon banon mbira ga dumenye miya banon nu tahuramo sanda espain tingia la yubadi basa yubadi dumi kwa sama mi gun na ba kabisa so mi gun bintro basa mayo duge mago baitro dot munu mayo dige na gunture ma bawta wuru gana te gare nawa nawa gare ka ga yura kala abu yura ga mene mene nay dot munu mayo ka gare wene to yi ba kro sigur haura mai so yi miru pa hoda gingi temo de mi samela mi gya gya be mu wu maro bogo yi ba suka Manchester yi mu bawta wuru ni nudan kire ni no kora so yana gya Manchester United ka Manchester City Manchester United gibu bank meba city gibu di bae city gibu ka carton soir moi ça no ikamnu nyenda itasindi yiti sugura roma so yembiru igama ha league des champions bila ya sugura ma kakuna iga ha sugo sui sa sia tarata ndi hega sintero ala misono e pro sugura ma si yenga so anwa mebe hen fai go sisi na yebegum kabe fugo sugo fai gisona kari la dolos tanga tipi megum wi rafidi kure wa megu rafidi na yewa kwa
1: ala fio o ananyeno
0: na be ba sans bore ba igbaru
1: baro gbengbe
0: kina imo de mo ko si gan si mo de imo de tare go si
1: ah tare go si
0: eh yebiru be giwi Nicodemo biwani Nicodem ana yoga
2: be ga yoga jo
0: oh samaro
2: sapado
0: ana pe ba gembira gya
2: be da gi ba pado
0: be da gi ba banon diaye bi basuga marakana
2: kana
0: nga hu yi laba nosia
2: so
0: wa mai so ne ma bengi be jibo inisa bu kwa ma kisi bembira gya ka ba bi sasu sa bu kwa mu ga hu fae dik so kai bank pe bane mai na be be ha ma ni gum be ha so be fae ka da usao mi wa ga sadaki sa men na satura sa ma men na sa sira mi bisu ton kuro ton dro gina so go tura sa mu we mi gundi rafidi kure ba banot nya suga ba mi bano nya ta homi gum ba ba suga tuna de solidarité
1: fraternité
0: tuna de fraternité mena no hina wolu ye gina wolu ye ne wa hina wolu ye
1: to be gbengbegem around this man awasi ba ba en tuna ba sugu mo tuna de fraternité bano ja so so be al asta ka ko sugi bu ba nyina me wa intern ra tiatiega de mia as dragon ga gando gibu ti ba wa intern ra tiatiega pedaga al stanti tetego bakwa demia ginteru saure irondel ya ma e jite gibu doga bino bati aban wa bakwa si
0: baba mwe jite
1: di bino bati aban wa yagi to tunwa ha maga ya e baturi momi demi final ba mbiragia ye so aso ekipu baro wunu ita bia bagina soru kwa bua demi finale dami beko su gibu alista gibu ka
0: alista gibu ba gibu
1: alista gibu wu minim bano urami demia saure irondel nti ya demi final do to sanka se ya e gati ami bano yiru bano yiru ho mia ma bano uru ti ago ye pago beri ba namwe pago kwa bua demi finale so
0: to nan tuwa me demi bano yiru ka gila bano tahuru ni ago inami kum
1: bano tahuru ini ago inami
0: ama yo yego kwe kura banota hunu inne de banota gati bhitro yara bigod
1: bem balo uni nusa unu yiru basoga pool a ga pool b pool a ho balo unu inne ya wami me pool b ho yada ha balo unu ita yega wami to ye sababu wa kadia bianomi balo ite to bugusu to balo yiru yiru yaga dia bano yiru ya gonti mi wa pa buton tu pa bu
0: pa buton tro yira bi go de finala
1: da
0: ne go de bala kyanga
2: de me o kirwa pulu yiru se so bi guy so kon be ne sore hi go mi ka gen bano yiru polo dia be bano iteta kon bano iteta bo so mi hi go mi banye ba ha qualifier to ekipu bano yiru agaleti buga ben bano iteta se yibia
0: Yes, you know, I'm going to go to the house.
2: Oh,
0: I'm going to go to the house. tontu agate buyara amigo
1: buyara
0: tontu wi kokpo yaba hasa wi wuru so de kokpo unko yaba hamidi
1: sawre gibun sawre gibun wuru ho tontu rego man yem

0: sa sira mun su mi ga hun sara ki su ga ban faida wu sa mena de mi samira ko bari ko ba na bai kanu kan ni na no kai ta ya su bura da dus nan ga tif zemi gu gem so gina da mun mi ya ni ko tem pa sun sun amma ga system da rin bi da ga de mi banu dia mai wuru go amma sa de fiyan ni na ga so ture so gina me boya o pa ha de fiyan de ga fina tura ba he me o pa o na raswa
1: amera da impera ya ben pana cha ba jimi be be entemi bu he gi ba final show ama bu he final show ba demi final ba show be wa so gi bu be ga petrolier be ko ba ga da impana ta huguru bira ba nyina ma wa so ka petrolier gi bu ti bi yiru ma petrolier ga ti akwa hia ma be dire ka ga ha gu impana ta huguru be ga espoir da impana ta huguru ba nyina ma petire ku agoga espoir que petit pitia bon wa yagie
0: yagira me daim ba ta uga ka gua ma ta be ba final do
1: me ba final do be wa son ga petire bia ba final da
0: ne wa bra wa son me
1: a mera bana jae shas o ki o be final so be wa son gibu be ga ta gua petire gibu bira ba final ni na ma wa son ka gua gibu gua petire ti pitia ban waba yake amera be washon ki bira ba nora fwa da impera kia amera bama beken bose ka ka banotia en shwa so amera wui o kwa gbigo banotia en shwa o nora bagawa ka gwe fato ngon su no ka
0: gwe kwe la
1: ma o jeu de mayo wa mayo komple ka baba komple ka balon ma yebaga nora fwa ma ba t-shirt ba wami be ba ha ba balon ti aina he ga be bugo ba kpolo ba be t-shirt ba ka ba yerwa
0: champion
1: et septième édition ba yerwa amera wi ma kwa yiruse be petire kibo ba nora wami ka kwe kwe ro foto mon so yiro ka wira guru
0: foto goga wira guru eto gode
1: yira
0: gwe ga kwase ye
1: ane foto goga wira guru
0: to
1: yira be bawa maba jete mayowa maba baba wa ka balon ka medaille
0: Betiba
1: medai bawa. Wima kwa itase. Be wi kwa itase. Ma u norawa.
0: Ma
1: nora piu. Ma kwe wa mfoto uno. Ma u mayowa. Kabano. Wi kwa inese. Wi ti ma u jeu de mayowa. Kaba komple kabano. Be ekipto on buhe demple ka balon tia
0: giba
1: be ba kade final qualifier yem bahi ma ba ma keno puse ga wi kwa wi balon taho ga blanquera
0: mayejwe
1: o wi keno wa wi o taro maraga wa kia wi ti wi keno wa amera
0: ibimi hanye gwe kwe ya de ga dida ba be won bimi be ten wi ten bro to ga bro kira wi ta mo ga bro kira bi duge ga de be kira bi ba ga banye hanye ba baba
2: be de nti ba be no rapi bi no
1: ga no rapi bi no wa amera ba be attestation ba
2: ti se da
1: ki bo ba be won ka ye ga ha yo trofe ba be won
0: ka
1: no rapi bi no amera be Ben Panatia so ba we go ko mejwe ba ben nyiruka go nyira ba beka amea mejwe be sugar saka mohammed we ma mega ten we ma ali muali

0: Mia bye show me kia.
1: No lie, but when we meet, I'm married to a Sagamo Vector. Men I say no, and I'm
2: going to buy it.
0: We tell we banat Malaka Kakira, we tell Malaka we banata Hoga Kiraba. And for me, you and Piragia, we Nata Zidas, we have one wash on Banata's wool. We are quite me, Joe. We are quite me, Peter, we Oseni Lawani. Ugasa Yoruba FC dying Banata's wool.
1: Yoruba Banata,
0: being near Togi. We ma tell Malaga Kira, we are Oso Cesar. Guam Taumaru.
1: That's it. Gua, you menace at Toromiga, Viva Mana, Viva Hundava, Moise, Saguanica, Vivanun, Dava, Nipu, Moisa, Mena, Sube, Toripa, Visera, Igaha, Sugu, Tomonosia, Bira, Mija, Yamigun, Ma, Winnesu Yasames, Nandim, Bronjaso, and be people in Gawa, Tomena, Gisum, Behfire, so some be people in Gire, no, Ma, Sarabim, Nabanawa. Dete kuna miso be to kungura mapuna hiyo demi sae modindi bara kungura hiyo sae ma sae me kuzema bronota huo kuzema baron bronota huo ma gumbo bogo bogo bronota huo to ama sama no ama bronota sisi na mera bira miga mena satare me suga bhen fai kui biba sunda ba hiyo sae me bogo sui hiyo sae ma ba uhusu amara gasi na sana demi la gya wa me hum baron sisi na mera gumbo. So, Baron Badi Baye, Bau, Yagamaha, Noman Devu, Ye Batuba Suga, Jedi Pick, and Yenti, Miha, Miha, Gun, Misara, Nyeru Susne, Salanda, Kerupo, Gibu, Kerupo, Nabayan, Rai, Gia, a small busson, to Nanti Namawa, Baga, Nurai, Mukia, Muruka, a man and a man, who got her by the name of Queen. But if an engineer Mandu will go to Bangamang, being wood, I can walk to one way, wood any hope. Ye barabim, barawe, barim, pick it to Babapa. You quack bigo Gandum, pick it to a Bonasuga stable. We quack you say, Bonas be Angagia, Bonasuga Adaru. We quack it as eh, Bonu, we unha, Bonasuga. Nanyi tinggal ni gu, kabiru tagu, mian manusia keruk pokokia, mana be tuh itu tabi gua biga, biva hang bigo birami gu, mana be biva be perida ba, demi urui tabaga nami gu, gadum perida, kora salifu, we ma anggam perida, basuka wene isyaka, kawi keruk pokok perida, wasuali. Mena biaba bia bagabano bagabim pikit nyai ana gya ya bagayum bayi kubiru kwa kerepoko migana gya nan ni nan kine hasoyi hason kwa me hade soyi biga
2: nyamina dawa wenji
1: handi handi sa bagayana so za hasian ko sa budi bane be ha nyiro bu be na hatin tuundi
0: Bane
1: hantu bane ham habi nyiro ke
2: kero baba ne bena
1: eh
2: kero baba we won
1: ato ye bang yeti ba mamwe sama bang gira ken ye ken baba be bena ama ye nanwa ho wi kwa guni forno agoma
2: forno
1: forno agoma mena ye ga ha ye nanwa ai he dona ma hami gani ye mi go ama ye bir ban na ma man so mena a wi kwa guni me o ma wi kwa yudise me o ma bi kwa itase me o ma ban na ma mai so mena me ga ha la bai na ma nwa kai fo gombira gya ye ga we ne su mir bi su ga bon ko yira mi go mir bi su so ya ba he faida usa o te ye ga ha batu parun dabar nun ge je ho wura ma gima so din bira gya babim bono diae ba wunu ka wunu kwa ama naraki ya bura mam bura hum mai sama buneto ubi guru mwana ka mwana ya mwa mi gun wuri se mwana ka mwana ya mwa mi gun to mena sega gina kwa hiri ban hu mai sama de mesun yesu asan pe ben kuna e ba yi bu buga bono e tahu tahu yi kuna e ba hum mai sama mwana ka mwana bugo mwana ka mwana bugo yina ama san ko yi wa ura ma dumi
2: Kama embamu.
1: Kama embamu. Bakiu ne. Wana kama wana buko yina bunabu. Paraco will see Bensamo, you want to see me, Bilagia, Paraco, size of what I want to get over and whatever. And you go in a smart middle to no Sajami Gumina,
0: Swami, Buga, Wulhonak,
1: but name, one of my wood, the world of Gurama, so Mena, you go in a sugar, maybe see Bronco, Suri, Bilagia, doing saying, Sabin Lavamo, Ama, did me go, Yamami, young Hagina. Kuhane hati mahayesha suhi kiri wengine to mwana kwa mwana kuhina.
0: Kusaidia kwa na haba tahua. Kuhane kuhu kiri mhumbagati.
1: Kwa wengine bantao buri kusoma. Tareme baguka bube kuhina mahayeme vipeble seka wale kibu kuhina mahayeme be gunaro kibu ka be baba gogunan baba kibu kuhina mahayeme bagu kibu to angwa deme na agira hanko hura ma bin kuna ho kuna ba mu sema me bugo no no ne to sina ba hu wuru ka wuru we wa wuru wuru bi ga ho we wa wuru se ba so mu sema yeso hanko hu yiri dare mi ngu ye ga wene su me bi su so bin gogun bi ba no dia bi ra ge ya mi ngu
0: sori
1: ba no dia ya mi ngu sazira so ga ba en faida bu sa mena na ne ko so do mi ngu ba to ba ron da ba ron bi ra ge Rafida mera batwe paron davano ni sigo mere bisuno sia sigo ura gina espai timo de mimi ya pano ta unu danginu de ten basagi mi ala ki la tre de ten basagi bu de ten real yu ba dam pro kire ka be atzo gibu be mbaron ta u gia basika gia to be mbaron mi no sisna yira ngwe de siasa me atdo gibu bari aso da di ya biye bi itaban baba ta bu yake ma elevante gibu biga ba saba nyina ma baba ba saya be di bi inne ba kwa yuri yake ma ya hanna kwa de aswi sono be ba sa gibu eri gibu de ba gba ba reba kanu di bi inne tia reba kanu gibu ba yake sanga ya sia ma reba kanu gibu sa ba sa gibu ga bi na ba be di bi no baba yi mama yuri yake mia mia to mena basa gibu banko mene ba ba reba kanu diga kire ria gibu de be ba bi ruduke basanta roho mama bi tia duke basanta roho me hedi ma ria taro mama hedi ma ria gibu bin ne ba duke ma basa gibu ba duke bi no mena espan bi ria bai te he gina rafid e basa gibu baga ria pointa ko mi gon kagiro ma be mi itai me bi okuro me okuro me gon de yeme ide de yeme ko hego so
2: ta gihogi hatare human league de champion so do mi amera mi behen tombe baga bano dia etro mi kanu go domo bi haga yina enda mi nuga de ma no
1: ha ni ku ni ku dia bano ni to ko ni
2: hadia to beha ta ka ye gihogi a bano do me ma go ho ura ko to na
0: to
1: ni ko dem
0: na
1: Agiro.
0: Game kolai ho basa mera bim pano ba pano plaso me gitero kogione bi no no etimo kena kobaga bitia ka hipia demia mera mo tagno yiro jega tora jega beko a mera ligue des champions ye mo be fuami ina tonne me mi ba be yeremi ba ina bika tia ka hipia
1: bitia ga we komia mahi uten no ba tia jawa duke mo
0: ituke mo yo ko ba ga ga na gwe mi ko na tia ka ho digi na wa
1: gingi hitemo baro ne nga so kireira be matiza ne ti gu be ga siti gi ba ko na se gu maro tia ba no ta hunu ni ma damo ko ba ri gingi hitemo ama kala ko ginte sai ba ba no ta mo ina ti gi bu be ba ha ma bu be ti ra na ba ba no ta mo ama uno be bakaton swar mo sanu kanu nyinda itase nen duru kuna de dote ho rama dede ama kande me hon kire kande no kanu ne miami ko ne kanu nyinda itase na be sidi ki bakaton swar mo ba katon swar mo mena ba bin ton tro yera ama kai me bakwa ba sidi di bai sai ba baron ba united di bai sai ba baron ita bakpa mane a baron ye kan na wene be sidi yi won biye ba duge mi gun burai wa gugu gugu yi wure titi yo kura wura wone a witi witi ti son ho tura dura de ama yeme ko bai ho be ba ha guguba beba ha tokono beba tote bano ebure ngingi temoto ha ba gunga de ura bangabe ha bagabedi ami gumba gungura babedi na babeta gidina to
0: yemi
1: yega dono ami gung mbana bya bwo swaga swaga beba kama bempuinga kawe meba yeba gade wa de mi gung mena yuri de kwen ma gabung ja soma mena be be bwo gubuga gabu mena bwo gabu soma mena ga ha mi Gini temo kune bangota hunu dangi nu nu bangwe bangwe ba di deten di pool ba ga bin da mi ga kan kan sia asma yiri
0: eh me ha detto te namba bangwa wahara wahara ho de nan den to ho ba ga banato na nya kina bin bana me ba ki gambe ku ame
1: ba ba ga baton tro bangina
0: di bangina di baton tro bangwa bangina di bin biro na Ekipu yega kina goyo wa be English mbera agia Ekipu garo wa ni full city dema be mo hum Amera ba
1: Full
0: city Na wa ba dando gito Domi amera Na nye ajuma yeri ho Balan yeba show mara bakwa Adama ba balan inne show Balan in Ito abagina show Bambe bi dugi Ma ba mi ho ba balan yiru di ma ba tia wa intandora Mama be bi dugi ebe ta ho Ato ma kintero bega banyina ga sesi mabakwa ikone yiru yiru abakwa bambe tire kina ajuma yiri ho ananye babano inne shwami bambe tire ama mera kina waba yoma bagina dantugi
1: sasera amera sasiani kam kan ligi de champions ko meri sasiani siani bano bai kun tim bano wiya go taw ma ngihite mo bimiga kupa bota hu kupu ibota ye baka beba soka kudu la league bim yedia yin tuita se yin to dia ita se gon kone tuita se de ma gara kwa me sia sia kwa no baita be hembe ne tin kwa ndukwa no baita kwa kwa na el chegi u biga real madrid be banomo yim bahi alabes gi biga banomo biga balance na dan kwa kwa no bairu kwa no bai kuban nubatia mai rayo barakanu ka espana bugi ba baromo gin espana tim baromo na migun kuna yi kawai bai kro nyi siam gya migun na dam kwa sia bahi ligue europa baromo na migun ligue europa yi gun be ande rech ki kalion ba baromo na dam kwa sia bahi ma be graz karen be biti ba baromo to yiti nuwa baron dangiru ma espain tingia bugu biti bugu bin banono tawa basa gibu bega santander be bugu kwa soina na dan kwa sia bahi ko bana mata kana kamtana ko bana ni mata kana kamtana ya ma levante gibu bega bilbao gibu kwa soina mama atletico madrid bega osasuna biti bugu kwa soina na dan kwa ko ba ni batia sia bahi ya bugu mena tarata sona bugu to ko bai ho ko ne gingi timo baron tawni niti baron bimbiru nuga sama sabahi kwan nabaitan kwan noba itadiri baron ma gundi bi matare ne titi ki biga brighton bugo tawbin kubri la ligin swaso bin gingi timo diga ha baron ni ma puna ho yirami go miri bisu diga ma ha laban ni ma puna ho natama ye su miri bisu so yami go ama wini su yasi ame be sandem gibun bano jaiso asma busono to na ye we ten behem fae su ada la ba su mo sema gane kine ko sema ro gibun la ba ro mo sa dumi se ko parun no na gibu biga ko sema ro gibun bano ta horu ba kona so ina ma se ko pa gibu ba ko sa gibu dikia bi ita ko sa gibu ba ko ba iru yakya mena gwan pe bu busa da mi go iga ha labai na sa sanwa bim standem ba ja yim bibi ba um papa yeram ku medebisiu anye na wa iga ha labai stara mo su ka be bon ko gisan ka yeram ku ravid
2: na uro
1: to na ye wo mi ga la ba buri buri ganu ganu te ganu ga banu ga soma ga te to iba ko gore wa
2: Ah, labar buri ga gina sai nan bira ga.
1: To, bana go ta ho ne, gun ta bi un ta bi buri yiba ko ga wa mi go. To, makaran bira ga pedalo ga ga sai yi ga ha go go ban so nan bira ga.
0: Ah, ga gina sai, ga gina to.
1: Sasira, to hura uza. To ge ma mena yi ga ha labar su go be no siaki soka desikana mbira kya yela mikombira bisibu nga ngwine sibe yasya me sa nadan kwa sibiti ya we to banon bangu bimiru nugo na mawa yimiru bambano ni matau to ngwa ngwa ntiga mamigu mbugo pugo mwa tinga timbano ngai ya mawa amigu ugo kina ngwa ro smart gira to ba yim ba magure bangura ba kwa dembano tau to eh good name Ragu, but Tom Higa, Gina, Conago Moneto. Name me, Nenugin and do me. No worry, no young won't worry. Yaragu, but not to the one to the hole. But no, but no, what group you can hope by the Benconic program money. Nay, you, no young won't worry, nay, Tone, Canem, the Canemo, Pune, why, nay, Bag, Moga, and a feed, by a ha, but that's a put an air worry. I never want to a one hole, to the hole by the Benbron now got money, Pococola, Chesha.
2: Ananti nae wa riam banoga ha yanga shinya bune ya mini yao tondura bun bano mi ho ga de ma babe ba ben tombu
1: ah bale bale baba sa ba jira gole e ga te e nikodem ka ne bubem ba ba ba ya matode matem bade ne awo banon woda yansen ade bi du ge o kuen besikira avidi amigo mi abagiro mi abalo ya giro to ununde ya no aduyo ne batia ununde ya ne batia aduyo ne bayiro de meto de baba sa de no bay tamigo bi ura dige ne banne
2: na nga no no sia
1: mi amigo member pe wi giro wi giro ho yira amigo
0: to den de mi agiro wa na ya ha sigo ko le bane mbappe ugura ugura son roko ugura ba ta uru sio mi nene a Nene wi mi Mbappe wa mi ye bayi yire o kunwa e mo ne ngwa ho de mi ba ne neuf ba dugi o bi dugi
1: ama
0: ba ma ne bi me ga na una una koke ko ma ge dugi to ba ne o gwa ka win de de ganga ba go ko win ta si ba ro o ge dugi o gwa e ko game adama mera ma ma wi so ru ho o ma win ba mo o ko kai mo
1: Sasara mena na tawa miya sugo be yoro mi sibi me sa be kuro sama na satura bi ba sun da ban dudu ga mu sama sa ni wuga wundi sabe satura sabe rabu ha be sera ma uri ha be kalamo be bi ga mu sama gu inna mu sama be wuga ga wi in boto in do sa ga ga kwa inna mu sama in mu sama sugo giri amigu ban be dinna kan ta ga ma be be shi wudi mi inna ma mu sama inna ne do ha be di ina mai moya ina ne hawo ka di to yega ha baros baros san sai ko yega ha ye yare ye ko bi gun bu no ga wu gri wu ka ya wu ya wu ka di yega ha ye baro ye nu do yi ko bi gun me me so na ki be ko sama sama na tora ni sa bu go yo ma ki bi ra ga ka wi kama ge ya wi ra fi da kure kama se ni ko demo bi wa ne ne be ne ma be ngi be jibo be ko sama na tora ma kwa tene kwa suna mo na samoro ka

0: sonsiara sagu sonsiara ka ko kaiga kura mikun sama komi akuru na tamasa batombane bagura non teru tensione ba buka yen soturi mikun datiga dua kuru sogo nyesekana ba suma ure susoru ko moe koko na hongoka ko dede ye kuru yembiru so ngwene yekasan besen jeso bu beba wawu so sube isekana de konkoma gibu bengbagan tenso beba sa konkoma gibu mabana aga nyoma bebo konwa bunabu debe tondoge makan kure kawene sube isekana ba sube tusi ama kasoku soru ganye lukura atamasa yekuru yekukura ndeme honsa eki
1: Soko hii berati ya sameso ni kwa suma keo ngeko domi ya mera gishuwa demba keo ura runti iti ito beshe mbenente nginume so gehobantaga au ya ui musa mama njima ankiane jima suaro beshe nshomo une dindi bakeo ye ura gesu bantaga amigu
2: Bene tem bamero kaya wondo agenda no bakatiani yem suru no bande so kurane atene megasa bene ten gira so kuro yuka ha batre keo boyura sa bana ma ten ga ten pusi me gina ke urate basuka pre rentre nka gison to gira sa tunuma gesman ta kan ke dite basuka grupa se ben directeur wa meson ke urate ta sin sina mo gesman ta kan grupa mi
3: nena basuka zope michel jean claude nega ha gesu group am directeur apre rentrendi sai toro apre rentre ba mane ku ke un soru ko to soru ya na de ya nwere domi di kpo bu ka bibi wa we gangendi be mo banga bene gihon abade na ba hon bitani mo we gihon to raga he we na su tablo ho yere su ke hu son hero tore to aya dira he ga ko ba e ni han gina son ku we na no se ajuna be han bitani ha mo yana no son wa mi tade ke we toro adeje ba kan tin ge bo be ti ba man ba ma ba we ha su bu na ba do ko mo ba wi hu nyara he na siara
2: bangi musa mama jima radio no sina sa ge ban takande
1: ge wa musa mama jima ku to na do mi nganu son ke di bagaru mbira gi ama kura mi menti asede ma ba ke o ye wura
2: ki ha si raben ge ban takan grupa mi ndi sama tro mbi ke di bagaru maso ka seji sama da haben de te de maso ka no zanda bengina ke wura ti haso ka baso ka per rentre nga ge honto grei suru no ba ne ni so kura ne atene ni me ben ke wura bi busihina Tu data go sun sun no me yo mo.
3: Eh, si men go be siliku. Se ye ga so silin data na ha. De me ya gero age ma, so na ba ne ye son opa ne, de me gouvernement ya ipuna ye u be ke bi u ke ura. Brita mera ke diru ta ura drapo we ya wa me ba ko met ba ko ba ben sima mo kraso. Ke bi u ba ba na na mo be ko ton po we siri ha gira gun ta ha ya zuma ga dona. Sa bi u ma ma ton po go. Deba ha guru be ba wa class o babin suma turwa de nya gi hontro de ba yimi e mera ke so banta ga o ke de wura de me ba yimi me ha ma wura me ha ma simis
2: an wa me bin gspanta kan ke de ba message me ke wura ma sin hina me ben gi musa ma jima radio no sina za de banta kan de
1: so se o ge banta kan de ko kura tebo ya wi be han sumo na minti ba ma be ke o ye wura gi so
4: So anasara won ra iru kaina no katia ye batru suru na banesi ye so okra ne so te bon ke diro de me ba miro ga wo da yi me ni ke dira ka wa afro bu ke diro ura so te bo gem ba ma ke di te ura sa sa no se wa sa da miza radio ni sa be te ne da ka gem ba ke te ura sa ba de ba ka gem di be pro ba ke na ke di ai pro ba ite ya be mu te mu ti ba ma be me no ba be ke di ai ka be so wa ba so an na mi ya ma sa ba ga nga mo so wa ta be to wa ye so direte on atroku
5: me meto ba probadna gokon komie za sindi heka 72 kanenti jete ba programam be probadna ngurobe bana dabino pawunti sasiera
4: ba mukate kana ke dite so aso
5: gusuma na risiera kame so hunde kan sama awurama ni mundo damudo na we kana mo so ngi so ngi wo ke so ngi bigon wiroku so meto gon wiroku no so de me na to bana de me banya so wa Nenduki dura era mi dafia yaru daga hatte bonjeta
4: kuya apel ti mo ame
6: nti nana na biran na giso mi gwanwa ya girwa bana bare kuro gi hakke ura na mana kedirimi meti be kuro bana wala be kuro bana pepe bago kun komi bibe ba maka na mo ba aka genu bi una be wa gbe pana baka be ngawo te baka be ngawo na mande tena so na turo giso mugina yoro he ko ba guru bam dibunga ya we ma hebe shuwa shuwa bam be wa manda be de bi baka yenu na be manga yenu na ba dabi tu chagun ho shera ne ina ma kana mo fuma munde ni ogwoge ni shuke kode mi hagina gukukwa nindo dando agunhora shara mete beba ura ko na mabesha be ko na betora
4: ke bi pimini ikoma mombe den ti be metresi wa truko be ti koma sunwi no mo dia wi biragi ama sunwi ya masan
7: tena ala san sumani uruka ya na ka ha metres maternel tebo ke ti ura gya na guson siera bibe ba kedu no to tompo be ba ka be no to aguson siera mu ho de ha na mu me he won ku ka pe ele ko ma bibu mo bu kana gisoge ni na kimbe kana buge mo bibe bukude bukede lo sina bibe bude bukede lo nana be ba bibe sue ba wu do asagbe pane do mi na be kana mo o bufa ko buku bibe sua buka dona bude bukede tena
8: nena mura nyaki naka watebo naka nambi keo na sama wangwe kwa hanua bagia magisho atene sonboko sonoko to naka nambi na hama jete dima
4: to ya asa seragi ya imera migi tabo mbira gya kedi uravi nugu doba soko ngere domi sa kusun asera dirige kawim prila api baka jete weba note ya kwa baba kedi tengura msho uko wajiso miten bibiba wangwa mike uso bengia mi urubro adama li ukasana radio noni ya uwe la wabi kwa
9: FM
1: Sete ke owura te so aso mi gun we sira so pa wo sa o ke bi gonogo binu ka ke bi pe binu nke una na mo wi ama ku e manata o wi no mo eroti ge ma una e wi ko kina siara wa mkanu so me kina gun ke owura ro ka ku ami gun mi to wi ko siara me hombe mete ke o so si obe basi o ba nyora mabaka ku a ke o ye ya ka wi gora ni mundo da do une ama to gun pa se subidi une na une ma we ni wa to be meti ke o son si o be wo unwe ne buko kai ko pa bu singa no so me pa buko me hun ke o ye yugo ga no iko ye mbiru so be ba ma boru ga be ke o so aso ni una e ge ma unwe ni wa so nu ma ne na sanda be be ba ha tem buku ra bu tem pa ro be he be be ba boru ga be mi ku ka meti ke o son si o be pa ke o ye wa yu ka kura de mi nga we ne una e wi ba pro kana me mi ku suru yan pa be meti ke o son si o be to pa gun ho be maniken ube buando ke mehun bogo pen buga bi bai pro son siru kwa domi mababe ne keo keo ya sama bi bai pro yem me uga sa pro to ungwe ne o keo kwa ungwe ne o keo dawa mena gunho be imani ken babuga pen bu bibe keo ye son si bangun hai buko ngwa gao bewe bangun mahai buko ngao tugo mera mesun win no mweru di sane sogo be no si amiami yem biru so o mama ne to ungwe ne bu ko kaiko yesa ke gara hadodo kanu mbira agiani mehum yekuro yoko ka wiru yae yam biro so keo yeso aso mi kun wi besan benen tengiro winti uma wi no mo ero dia una ke ma una we ba ke owuro ngwe ne a ba ipro oko kariko po nyema o tengu ka wuso adaya to se yem bibu banyeromo banyeromo ye bugo pon buka tembani ye son une nwe ni wa ye ba prongia be moa meti ke o son si o ba to be ba san be nwe be a to nwe ne ba pro o wingia kwa me hun ke o ye yo wa yu ka wuso ada ba be sem be nen tem ma wa mu ka wuso ada me se nu asane nwe ne sube no sia mena mi kun mi ma we ne sube no sia ba gbe ru mbira gia be ba ke bo son so ton mu na we ru ka o ku ten so aso mi kun me ba ben bwado bu mera to be ben bwado ba mera ma ba ma ben bwado yambe kemo yu ko buko ba gbere ba mi to ba ne nwe ne obuda bem soge bandu so di temi koto nu mi ku abugo beson ye mensa amade o ka mu anane o ba ye banu mbara ruga wa hi barate banu wa hi buko e to yero parara bu ne ba pro ne ma o barate ni aga dira wi mi un pon ko ba gbere ba ne awo yugo yan san aye buko unwe ga dugutoro wi uben ba so pa nga nye me ye ga dira banu suwe anga ma ha ba gbere ye ga dira won bwado gunu kemo ye ga de komi e mi kun bwado mbira gya babu wabu no won anso yesu na ba be no kon mo bebe banane to be bwado mbira gya yambe no kemo buko ba gbere ba mi buda babu wa bu no ye me hun wa ho ha me sa ma e mo mena mi kun
9: FM North.
1: Amera mikun we gene tengiro mamadi dumbuya o kura mikun kodi wan bira gya kpa hige ni bamo shwa so moka kodi wan tengiro gena mikun we alasandra manu watara gire eba kwa so ya mesumbo gonga numa nene daga ikpinu mbira gya ndange tenguru mbira gya yekpro baye nge kwa mehumbo go mako tendi obe mani buwabuga beta oko sanu sanu yenti nge wa amiba kwa mehuwa mamiba ya tenkoro mwiane daga ikpinu nga wa abube yiso yenti nge ya wa ami bakwa mesaye nuwa sana esoko be nosia minamigo mi mma wene sube nosia ma Republic Democratic du Congo mbira gya bente ngiro we feliti chekedi uma tiro nobadoke mikunja ya no kemobu wabu yigwa usunye tetuko obe ente nge non soa kuye nge unana abase mera miku mi obo yigwa tetuko gina mange non soa nsoroko ya wa amigo mi hombogo ga suma ko sinaka bibuko ba wa ho to yekuro ya wa mi ama bewe basa baga banu ni hemo be wa so ba wa mo ma a komiera tie ga wa ga eme komiera tie ga wa ga eme ye suna ye ba ye bu ko mi ku mi bu wa bu ga bu ne be wo da mero bu ga eme no wa mi badoge bebu yeko pa banga woda mero e men no we me sama e mo sana e sogo be no sia me na me ku me ma we na so be no sia ma frahim bira gi ama ni iye sa be no sia ma ba ye sa si swa ma ba ne a un we ne bibe ba wo wa ga no tura mi ku banji ki hi pe ide ni mo woda e so a be ngo hanu ma ye na na ya ma ura ma ma ba ne a wo ba ne do bi be ku constitutional ya ne a ba ne a wo un we ne bu gi na ya me bu so matono ga dede gantura dabari ni ngwe ne unge nyeme do dabari we yiki hikpe bira gandinti tono ka pe a dabaru no ama ya to ngwe ne wa bu kara ganu doge kara ni boko doge yira dete ante swa ye boko meri pa yanha wo pin ami ho ka kari begi ye ngwe ne bi ubu meri ngwe ne bu migia bu be nyina ebu egbarare ye mbiru so mani ye nha wo tiro ba video niba ni ba ho migia boko pe bu me kakan kan ba bu wabu kana wa to ye nti pa bu migia ndi bu ma ye nti kara doge fiu babu madem ko kariko miho be wode ya ma so hima o be bibe woga itahega woga nu mabugo nana bu nate oyiriki hipe iho nana budua to unwene be muobu kana nhaga be nyeru ka be nu kiru to iwa yesasi pa e ba ma soa wode mbira gya sana suma be nu sia gira mi to kison yoka e besan da ba ku mino kira mo ngwe ne su ya sia banke ya sakwa ya so be no sia ma kison yira benen ten kiro me so ba ke owura ya obanta ga te bo ka min ti akporo ba ke owura do me be hanso u ba su yen da ba mo he ma ke owura te wa lo ye ma we be han benen ten kiro we no mo el di kasina sakwa we ma sa o ke bi gono go bi no ka ke bi pi bi no nge una no be kporo ba kana wa yen ba e kporo ngia handa bi u mo bu beke bi benti be meti ke osun si obu buko mehun ke o ye yoko ga uso ada yoka wiru ye gison gene mehun ama sabe no sia Ibrahim bela gi aba ma woda ya be bi bu nyina e mo be ba won o ka no mo bu yiki hipe ide ni mikun ba ba wura ma woda ho mo ba ne nwe ne abu kara ganu ma yi yi mikun kangun ha e buko be yiki hipe ide ni gbarare fefem masama be no sia so te ne ami won kuro be ba nye miya sandai no sabuko momune ikihiba mbira gya toto go genegba gidizwe sasiera mo beka no sinankiro